gusto talaga siya. Pero iniisip ko na mahal na mahal ko na siya. Parang palagi kami magkasama, pero may tiwala na ako sa kanya. Lahat na ibang tao na dumating at bagos na niya.